pun awalam yahdilahum kam ahlakna min qablihim minal quruni yamsuna fi masakinihim inna fi dhalika laayatin afala yasma'un awalam yaraw anna nasukul ma'a ilal ardil juruzi fanukhriju bihi zar'an ta'kulu minhu an'amuhum wa anfusuhum afala yubsirun وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْفَتْحُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ قُلْ يَوْمَ الْفَتْحِ